ni dagu dahu pibihna I dagu ipia wing tayo abik ko nagu dagun ain si tuke chumo gihibitat sahno sahno tasamwazi CJWE ne yutabin ni ahiabi dahu astiste ain si tuke kiabtat.